0: amore sai voi.
1: Yan sa iyo, ang Lara Hablado, Mandarina, Tololang, Japan, Labo, Puji, Dahin, Tam, Radio Kaya, Mira FM, Dani, sa iyo, selamat, kuman nga daw, kan hari na tolok, Petrus Elding, yan sa kuna manikan Petrus, dahin itaman niya lang, tejo, hadwi, naripa patadi, ang alang anak, rani, along lama, padgu, talang festival, budaya, baram, hiyan na, patadi, ang ngajala, alang anak, dahat na, rani, dahin, dahat, te, kluna lang ngajala, ati, sang nakriang te usun buanyo dehin te kadanda te te tong tada dehin kelunan lang ngiyo petadiangan sang ngejala kuri tada alang ngedang ana biriang te ida jala na ti kira lang tada step lo lang te ati na masiak katilah biani hena anda nada itong api sayuna ala program norepa petadiang ngedang pejauh dina sayu jadi anana krani alang ana ha long lama lasan apa na festival budaya barama 2026 mane.

Okay, no na nalago lang ka na ang agusingan niya robo. Wita alam doon tam, lang usana. E ati nga labang ka na, di ba? Dahil niya, kaya ini kaya 45 minit lalaw po kong talaw lebi. Mausa lebi, sang lara, mandala baketa, malang utin na yung labaw, nga jala live Facebook tam lebi ini. Sa lebi, man Romulus Edward Jokwan, Muhammad Hashim Mustafa, dahil na dabalain kaya baja. Doon na pala ho man Miguel Magjo, alang te na yung comment ini, habara. Hello DJ Levan, o nune, o ha, tamantun ko, na ako yung labi ni haha ko rin na dinga ha konti sayo ka dinga kay lagu si Hai Barok DJ Levan na sudaw ha tamantun ko kray ni do ikupi talasa Jackie Aring kena ya God bless sayo kenap DJ Levan kena ya sayo kenap lah humayin ni ka Miguel Maijo nalang utik paji dahin tam ngejala live Facebook nalang kalau bakih-bakih lang habih di nena pepe paji kusi long kusi dengah barano na to ju gaya daw hangawan kalau ti jasi aku ipatira nak menitam li malang tek langhi radio kayan lebih ani dan kira ini aku sengkeritam pejauh paji te alam program tam nyihati marung long do ani alam sejarah. Okay, long down eh, halam sejarah, halang apili menita mihati marung pelancaran Institut Keusahawanan Negara. Ji pusat ngabandaha alang te pakalai te jok.

0: Lord. No ni ka ni de. Salat salat din salat din. Tay mo mabo ring. Ila nga pu ring. Bahi mabo tutong na.
1: Nanun pi ka tumo jan te ha baleh te tugu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Pran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutong mabo na. Apan tua muso sepa.
1: Oh pita bahat lale sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat salat din salat din.
1: Kenalo lale. Om na lale lale maru ata na kupi putong do. Dui na tak tua ate. Ore ageh kak sayu. Kanya o kapi gula ate.
0: Wai, temu abo areng.
1: Oh pa tangoh mi nyak mi bisiang. Dei. Tebelang gula tua halama tak kupi alang emna ate. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa areng? Tuh, tunggu mama tu nadi yu, yu jarun aku manju jalan areng tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lebuy. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama mi. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Akui api hawahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kraini tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui Tuhan puboh Tuhan mayak itam lim.
3: Ani lah ngabat.

Islands in the Stream, The Water Wanda, Kenny Rogers, and Dolly Parton. Dodinga ino hinga mabibur do lagu so Josh Jones. He stopped loving her today. Sarah Bibur doon sa mga romikan stade. Ako juga nuduk so sa depingan. Terima kasih kena pilih station ko sebagai station pinguringan nga romik dia. Amata siaran tedang nga romik dia. Yeno, country and western.